Du tara sekaan masala wa, pami ta zatang zepara pova merja la nechen chochin tete. Tara chino jejin ta tong de poni tong chini nazu jibe. Pami ta zatang la rova detong la tono mazipa nontil je chowa kanshi xeyinbe. Sama sawa tuche tingkal zete pami ta zatang la rova kanshi ngimbar de togu. Nongja matangwa. Nyan jega nongja matangwa na, nyan kumbara sama mazu wa tong dawara lukang detong la hajong nebe kanshi ngimba xeyin. Mo pamo chiya la nongja matangwa kanshi ngimba da lo ye la. Diji, rang yan nongja matangwa mo tedao ke puwa ra nechan tene. Puwa ma ye wo, niji rai tong. Chimba ma ye wo, niji rai mongbo nyang yin de. Beja suwa ripa nong de. Kooni ganja jya na ma ye wa, hi, ma ye wa na, kupa nong ke tenga neto la nechan zuwe jya zuwa xe yin ba hi ma gu la. Ma ye wo ni na, nongja matangwa jiba ha chong mongwe, nda la zazu ca ji ka chi. Dewa zara, lukang detong la jitin zede, nima re re, jay jinja nongja xe ngibar tanggu. Minze ting che wa, jara min dingba na, lula pingba chi da yame. Nichara man nangja banjur kona chi da, yincha detong la sanglo matong wara, genye tawa siray tong. Chi di minbe, minze mongbo, che sa ne, yako soso tong, chang sa ne, chongkong re re nong ta chang ne, chong ye ye la. Man nangji jong, lua na che chang la, chi ba mi para, genye siray tong. Siri mimba minze teda, ngami ta rongji ziyan yi. Jisai ginyi dawa zatang teda di na, dezai minze teda jiong di guba, tara siri mianman jia minze teda di jiwe, qinba suja nuba nyangruwe, min tana on nyangju zaji ha jiong gachi. Dewa cara, min mongbo dimba le, ni jizi jia jia de, ginyi dawa siri teda pong ne, min nyangzang di na zong.

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zhenggu.
1: Detang guna seishue ji banglang manuwa xigu. Seishue ji langdur mahina nga chui lingqin xiongtang.
2: Zonian ji bie zatang dinba. Nga zu nian kura da zonian ji ye bie zatang xian de mong de bie rna. Tang ra da na cong yin be, nre dong, wo ma, jin dong, nang. Ta na, xia dong, ma la su ba chen na yong, zonian ji ye ba dong, nga ri jian jir mba xie gi, zu de cong yin ba de, nye chara zha lang ka na ye ba da wa yin. De we, cong ra na cong yin bie zatang ge rai, pa mo chi la zonian ji ye bie xie rin da da din bar gan ji zi bar rai. Dewa zara, bali dong, zonian ji mi bie, bie rong ka timo ma yin bie, ka zi rong kar zang ba dong, xia ma ra tai zang su, chen de zatang zong ma rai ding gu, nang si xie rai ding che wa. Nye wo loon da gara qin rai bie xiong jiu che bar da na, nang jia nong da si bie xie rin da da, zhe ching ji bie yo zuo xie ngu zang che ye la. Nang si xie rai jie ji bie, zhe ching pa mo che na, po chi luo chen dong zhe we, zhe ching xia da yin ba xie rin da la nian ka xian de che. Di ci ra, nang si xie rai ding jir ga we, gang xie ye na, nye de ji ju dong gu. Ma chu ba dong, ci po zatang ding ba. Ngo tsa la tong, xa lian. Zhuo tse tong, nze su ma tsu pa tong, tsi pura ting bie. Po wo me de jia nye mu tuk pa tong. Po wo nong de ma zo wa su jia nying kan jang la. Ti zi ra, za tang gong yan yong, li para tsu pa tong, ma tsi pa ting jia ka che. Chong to se ke rai ting che wa. Chong na, qing pa la ha jiong ne de. Nye jara ming kong pa mo che wa nong ge, ji pa rai jia ni pa mong che wa, chong tang mong we, qing pa la ne jian tsu te we, ne tsu la mong bo nyang ye ye pa tao yen. Sekarang muncul itu zaman itu jenjir jambali ia bangkai yang be, biarana kokol kona itu sebab semua. Tana ngaco kancah tak nonda jang zombor cewa lomar itu tiada nonda um, lukam diatong la ni be jengin bocin ia ba cidin jam himba itu dalang kana cerah coba ia ba tawri. Diwe condong sekarang itu poh medisi dia poh itu cimban nene nire mumbu jengin ye. Di cerah condong sekarang itu rayana timpon saja itu. Mantayong nyantin zaji xigu.

0: singa namba xiang la lu za yong dar ji bie zong jia xi bo nong dia xie ji ji lu za yong dar ji na ru zhang la pin lu za yong dar ji du run jia xian ni jia ru ba tian ba dong nin bie ru ba chao ge kuo jiu jie li se dong a dong ru ba nin ce san ji ji xiao qie le dong tao bie ru zhang la kuo yue cuo jie na zu dian zhe ji tao ru zhang jia namba jie li se dong tao ba ma zi ru zhang jia nu ba ong jie tuo le dong tao na yan luo qiang zuo le qian na du jian da lu za la yong dar ji na zhou jie wa la pin ba ye ba dong song jie sua xie le zu song pin ba ding ru zhang jie wa la ya ge le dong tao bie zhou ji bu ti nu ba li bu ye tie ge le ni dong ru nian ni tie me ru se ni su tian gu zi tao ni lu za la yong dar ji na ru ce la pin qin rai dong tin ba dong ma la jin jie guo ni lu za la yong dar ji na ru ce jia ding jia rong yan jie tuo le dong tao ba ma zi da dong ru ce nin bo sa wa la jie tao song ba lu za la yong dar ji na run jia la xian ni la nu ba li bu ding mawa lupo ngijie cha chungwa na runjara xiani jia ngijie yanbe mawa lupo ngijie chungma na runjara xiani jia ngijie yanbe yongdara zidu xiani ngijie zizi jitron rowe xiani nongga chaza chamo mwang chewa na cha juzi tujian le do nye xiani ngachi jianju san rowa tong jidin ngujie siba tong dilin zibe nupa ngale jiechiron rowe xiani jiong rang yan jieche tong nudin tan rowa say yiwa luza yongdara zi na
1: 基本日头切瓦东西面西走差些点吧南巴也不写点吧西街七八斤也把接呢出的容易接门路间直接写言了地位基走东南巴也不写人生经典呢路在用点自己呢哈穷嘎切地位我做独见的容易接如月东路不捏着打容易吃不路在用点自己我说路在用点接呢你看差咋了拼路在用点接都 卢波年少，卢在用点制度，卢波女小随即动，因此设计自己节目同卓越，严格连根结节来落的，条件可就进入是松月，用我动，设计塑胶，卢波顾客连接接不动，用人听着说，卢瓦动，看嘛接的，卢波车的接话严严别，严动，创造马拉个，卢波立就接不接头。
2: Bertang silu sori yung lu ta song tun dewi ne ri ju tap dang
3: jong chue kang da di song hi ji ni di ta lang tun no ni ling mo ye
2: sing ki na ba da da che che sing yi ba ne kang ki lung tin che de tang lang tun hi bi le chin de le
3: ji nan bi de ta lang tun si bi kang ki lung chin sing ju ro ga xiao
2: nan zui che che lu sen nin che de tang la sen ke xie jin ye
3: 奇迹，我最近听了多难写作，没几把弄入。

0: Lula dewa tang semla gandang shungna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zungu.
1: Detang guna seishwe ji banglang ma noa si gu. Seishwe ji langdur ma hina nga chui ling chin sun tang.
2: Zatong kanzu chi, lingca chi wa siya ma timba. Nansi chi pa siya tong, onyang la wa siya re timara. Chikara tong, chi chi wa tong, chi chi wa, chal nyan wa. Nya la wa siya re mong ta tinggu. Pier na, xia tong, guwa nga, wama, nya xia, ngu chi, sudu re. Su mong ta tinggu la, kanchi re mong ta tanggu la, nyan re chi huo shen, chi tong nga jia yin tanggu. Di, lipa lamar nji wa tong, chal njan ta pa pin chi la. Gong nga nya la tong, nong nga long ka luso zongbo di. Kanggu. O nyingab cha xiandam cha yongdar. Nyingab xiandam cha yongdar chi. Nyingab xiandam tong. Lopara chinta xiandam la. Donu dimbara tong taba tong. O nyingab cha zinu yong. Jezong ta tong tobi. Dewa xiorda. Lipa yong charnjain taba tong. Loa tong. Loya rini tong. Nyingzin jambara pinche. Dewe. Nipi tu jenta. O nyingab cha yongdar la. Yongyong nona pinche.
3: Bertang silu sori yonglu da song tun dewi ni ri ju tap dang
1: jong chue kang da di song hi ji ni di ta lang tun no ni ling mo ye
3: sing ke na ba da da che che sing yi ban ne kang ki lung tin che de ta lang tun hi bi le jin de le
1: jin nan bi de ta lang tun hi bi kang ki lung chi sing ju ro ga si yo
3: na zui che che lu sen nin che de ta la sen ke xie jin yue
1: Chichi, ngachilin chila do nan si jo ma jiba nung ruo.

0: 生意做不那吧？天地来清，咱们得研究着紧。来清的三国党总体雄心，蔡林团着党，年终雄心，老张喜乐。谢谢清国农品，江苏品质垃圾人，大厨马蔡林。
1: Düser Sancur.
2: Düser Sancur.
3: Sen namba to kungan so xiang la ma la ne ga ma ngai sancur shu yi. Ka so ja ge ji zu xi xi ji pin dang. Su le nam ge xin ji, si mo xi ten zhe lu qin jin le nu ne ja ge ni bi wa la xin zhe zu ne long wo nga ju kho la ten zhe ri xu ba dang. Xi ji pin ge mu ni. Ja ge ni bi yan zhe wa se tu tong zhe la tong qin xi ju la. 新进新木西初堂娘多这个你比我的新日族里龙木我就可了我就是黑的特别的偏区一起黑有七十多堂苏俊杂如军冲级恰公卡给对年两年来转折第五末了推着了公的东西这个你比他比年里如天主一年前十八当的月起行个卡松这个是主席习近平的我是出了一新进 Fanda Pilim Chi, Dendral Lung Ching Ching Ray Noo Ni, Jaga Nibi Wara Hinda Zuo Ni, Lu Nga Junga Nga Kora Dendral Xubadang Xi Jinping Ki. Menga Ra, Jaga Dibai San San Chi Uduin Dara, Jaga Nibi Pinchui Zinjuo Dang Yi Chi Gui Dung Khin, Nyanli Nipin Chi Yun Chung Xi Gui Xi Sumpa Dara. Jaga Nibi Ndawa Seto Tung Jura Tung Chin Xi Juya La. Xin Jin, Fanda Pilim Chuo Dang Nyang Tuo Mbe Jun Xubadang Jaga Nibi Wara Hinda Zuo Ni, Lu Nga Junga Nga Kora Gu Ga Pi Di, Yaga Nibin Zhuwa Chuchi Sabi Tu Lepa Gini Zanin Yidi Dang Gumpada Chidu Lehi Diyu Chiwa Bandu Yuji Xinga. Nyechara, Yaga Chichu Xie Xijipingi Zhungo Dang Adi Nam Yuan Zaru Yigur Yungkin Yaga Nibin Lomara Chinin Zhengdi Zhungo Dang Adi Yaga Nibin Nam Yuan Diyu Mungwe Pinchu Lugyong Dang Nyangdu Yaji Yungri Kara Xidi Jangzu Zhuwe Zaru Ponya Rangjua Xindi Yaga Nibin Zhuwa Dienpo Dang Yuan Zara Yuan San Jiji Guni Sibdo Dongchi Lehi Diwi Chiwa Bukui Hi Hiyo Bari. Loso Biyo Nishi Gung Hong Nam Changsha Ru Zeji Ribi Loso Yuju Gubara Cong Cho Yuba Dang Loso Biyo Yuju Hi Hiyo Chir Dunga Dang Zeji Ribi Loso Dang Demi Ring Qin Song Zhe Hi Di Hiya Lo Yung Hi Ju Di Zeji Hi Chur Dang Ziki Hi Da Ji Hi Bi Yulin Lan Yua Xia Jun Bari. Kamangai-san-jo-ro-dang-in-shi-do-si-bi-mi-lo-ng. So hyun hin tin mi bie da chu ra yi zi chu yin gen song ce yu guo ro ji dong nga jia guo ju guo sun da cha yi ji ba ra tu ru dong yu ba ji a ri nyang zhi san ju kan gi kan ni ni zu biao yin na a ji chim jin bie le ji ta ren pu si yong ni me a mi nga zhi ji ju bian la guo duo wei ni zong li lian cai xin jin ru de ri ge xi ni dun la da ji mi ji ju gui ba dong ra su se xin ge 一时人杀鸡数码入卡给行政人者为亲笔一千年几年三张保一呢第二托人说阿里马蒙给主卡阿巴西中的结果写了你要过了一把堂第二一时人杀鸡数码入卡给去催一旦干嘛阿追托你要过了行天阿里卡玛电影了我动动一把日阿里你有几年做表演呢空口看一朵内斗一部蓝鬼女月笔阿里希望落一下去 Adi si yung ki ye, kuni ya ra ni ke diu kuru xie chun zhe ba zhe. Yang ta bi si duan li ji da wan zo ba ta la dar xie bi lo yung lo su gu zhe ye zong. Yong yong ji ni di lo su chong do la za zo ba ta. Ran xiong ju tang mi ji shu ji wan chun zhe yang ki chong du to song xin tong ba zhe. Kong ki, yang ta bi si duan li ji da wan zo ba ta la da xin di. Mo mang chi si duan li ji du ba ta. Duan ngay zhu ni si duan li ji nyo gu xin. Ngun tuan bi chun ji ni zhe tang. Do hiu ki, jui bi lan ya lin di, hi cu rin lu de re jin yi ji bai jun sa ban zu zhi ya qi, li hi di yu qi wa mbu gu bi ni su nung yu ba zhi. 你先同人兄弟的住着错别那去撒家卡多学的别以为建筑同的路顿去等我过来真所有绝对作为住着的希望者住着错别对了解作顿当当不成没点家期里也里做出了农顿批准错把当苏娘对别三律啰嗦结一把事谁能把听的都是这三角学出来
1: Nansa Guli Chanjishara, Sakur Tsejira, Lutin Chu.
2: Guyi Lampara Satunba, Gana Tsejira Lututu.
1: Beche Lutu.
2: Beche Lutu Rinchi.
4: Sinkina Bazo Gungkamsa, Tata Ne Bejo Lungchen Yen Chele Kong, Kangki Lungchen Che Bujo Lutu Kyo Chutu Churi. Xiam La Bu Rangjo Jo Mitzka, Nabrika Tse Himjo Soe Zomri Nangwe, Bujo Lutu La Ye Zongne, Bu Meta Lu Dawa Yipu Dabki Ta, Zaka Tsibyoko, Ngutundodu Chehyori Loza Hirangini.
5: Riri, Tinko Wee Jirara Ye Timba, Jukar Sagi, Nyawa Yango Ngendro Langka Cham, Jazi, Yarta Kyomo Luda Kyungwa, Tsitu, Namlang Yueje Ngachangani Rangdi Utop, Yarsu, Gangchun Darli, Nachidang Shangxia Sakata Chadun Gotsu, Chinde Jangbar Yoma Jabadang, Lui Jaba, Chua Tungwa Ji Shagwe, Rokudo Zatangla Chuntin Tungtang Chabji, Shuni Ngungu Ga Liga Yabu Shigwezi Kwenge, Ta Tungwa Yinala, Tsitu, Namlang Yueje Ngachangani Rangdi Utop, Top zone da pe da yeba ke utong ko chuxing ga. Deni gangchun da lhe zo da. Puk gangchun da yin na da lungpan da lhe lhe jido. Deni da na jido xiang xie ke sako kaxi la da. Ren yi cha dui na go chuxing ga. Dengue jinde ke yongpa di ye la. Yoma jiaj zilin ra do. Lui jiaj zilin ra. Chua tong ji zilin ra. Degi ke lega ya mo. Zo gui zi kwen ga. Deni ro ko ke za tong li na la da. Chun jen tong zo ji ke lega di ye. Ya mo zo ca li do. Ani xiong ni nguan go ke lega da so. Ya mo zo gui zi kwen ga.
4: Deni ci chuk som. Ni di zho ji ngacha. Ni ni. Ni ma lang ke cham da song. Dabdan jam, rang di chi chuk som ne si di chi chuk som par pontong lo. Duyab zang ro ko to kawa chad chung zin ro. Ui zang lo je hingbi sa ko to gamsu tsadong pavar din. Sui tin ta nuan bu kongo sa gu. Si nye je nye psi ta nga cha ye ne ya tomi rang gang say. Jana tun ro tse tsan tab zin. Ya tsin pal, paham na man tui yu. Sa nga ma la nye to tso. Dem re rik ba. Ta peda yiba ki tsipa chuk som nye di dro je nga cha nye ne. Nima nye chem chu nye nang ne. Nima ki chem te lang chem son shida. Te lang chem son du ta dawa re re la da dan jam da tsob zon nye dal ti nang ne. Ta re dawa ndi ki dab dal chan son na. Da dan jam ri dao. Tene peda yiba ki tsipa chuk som ne. Peda nga pa ki tsipa chuk som pa la. Ponto te chow kana ki da si na. Ponto te lor ki dao. Tene hing ro man tso ge yigzab gu jik. Doib zang ruk sa kota kawa chad chung zi nro. Ui zang lo je hing bu sa kota gams tsa dong pa var di. Sui ti ta nuan pa te gila hong gu so gu re zi dao.
5: Riri. Tsini sum, chi yi ngachang ngani tsini nye ye, chi yi ngachang sumpa nima na zi kwen ge. Go ma do, dawa shibu, deji do jing te me bi, nga pa keru ji dawang si, nga gu lu, simpu nu ni xe do, deji jo, zhe zo ni do, hachi nu do, nang la, lu nu wu kang la ni, yi lam xe lu, pu lu zu bi, ci la qi la me zi kwen ge. Denu yi na, tsini sum, chi yi ngachang ngani, tsini nye ye, chi yi ngachang sumpa nima na zon, da nina je ke xing ge.
4: Tene ta dawa re re la, jitang saa ju milao gen juwaan ka kamke che cho re re dao. Tene peda yipan dala chan su na, jia la daan dara zakar nam, juwaan mea chu long suam jie, kamar ju chiwi, yo jia, namkur chiya cha ji pap sin jai. Sebda ci juwaan ni paasan chen dun sar lakpa nipi, ui da xa jay to cha chu to long cho. Ci nye gu ni lakpa nam ri kamar ju rin, xa jay to namkur chiya yang cha chun rin du xi. Ta dawaan di zata kama ge jordan rewe te la ti ni, Jena cha pa ge pa chi ten rung buri zi dao. Ten sebra chi chung ane pa san jen dosa lakpa nipi. Ui da xa jay to cha chu to long chung gyut. Kanta da dawa yipa tiki cha chu ti rung buri zi ki dao.
5: Deni peda yipa ke si imba chi go le xin na la. Chi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xio ni, nye xio sun, nye xio nga, nye xio ju. Sun ju ji ji go la yin zi kwen ge. Da gong lang ni ke peda yipa ke da xin do di xio sar go. Xiam la dirin ke za ke chi jo go la ngu zi xio na.
4: Tene ta tereng ki zaka tsibyo xuy na, tereng na pu me ta lu dawa yipu tsipa chuk som, jida nga pu tsi nye gu, riza pasang, kama sar, njung chu salong, chui chi tun xeng, jowa kuntong, paade kal, pontong loo da hachi nu tu, tereng nam gu na poe nam gu ri. Waro chusu chuk jay tang, shiru chusu chukpa ni la dosu tun sam kal, saa ni pu su jo bi, za penpa, njung chu sami, naa ni pu su jo nga, za nima, njung chu me ni, yi ni pu su jo zo, za dawa, njung chu saa chu, ten di bu jo lo to xuy tsar.

0: lab gachara.
1: Chen lab gachara.
0: Rosu bimi dumbu la chire mi du namba cha.
1: Chen lab parji gachan di jadar mushu lamban di.
2: Zhou nam cho. Tata che ji singo chu bi lin chin da na. Pyo diong long chin yin yin chin li kong. Kan ge long chin jia. Chen lo gachan lin chin shi. Nga lin chin di zu xiong wan da jun yin. Dirin ge lin chin na. Dita tsu yi chui jia, zin xia yi yi guo dang, cha si zhang na nui ba li, pin ba mi yi bi guro. Guo nga tsu yi, kyu zhang mi na, zhang sang dong ji mi yi bi guro. Ma ka ki la, lu chui la wi jin qin, gan yi mi guo su, zha di xi yu. Xian la yi zhi nang di na xin shu.

Singing number two. Nanchu di jun tuina, Mizun dinja tela, yaza kimbo nani. Mishun ungota, Mishun shungija, dinja junki kala, hito gali nani. Chuma hio goni, ra jabi laja hi. Doa gumi, gansar mipin bada. Ranjung solanda, zala, bishu shigi, kajue dambo jaba. Loki re, dinja nga, bishu donga. Hinkur do, somi pungso re la, Mishun gubindu hi, toru donga. Nako do shuka, me gangshung do, baju me ba. Chuko cho, jinti ni, me zun ngungo ga, kata la xia mang za ki nang ju, jengu niwi ni ki jingi. Me zun nindi kaba anjana, ki gu shi.

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan shu da go du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qi li kong kang ge long qin jie ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: shumliya kangsine da yana wana di riba karisu wana yini gyorsu kangsine da laso wa tenzo ye da karisu na rimshi juwa dagadam chingi wa marabe riba
1: laso de da nyema yina nga zuke ji bejiyo nyinti le kong ne nga zu hindu lindu isa ji yorwa la hindu lindu ka lenze tenu nga zu chunju ka di gariji tong yore zana ka dedu mwenya joba tenri yinse dede yinda zamba nguyo su da dedu zamba nga zu
0: hindu lindu da kangchong kwen lindu
1: o da nzo la da nya jia jia di be nga zu shinka moya yorwa la tenri jia dedu zamba da dedu zamba nguyo su nzo na de jia ni shinka mogo yorwa nang la shinka ka zuyo na
0: nzo da
1: ya da o de zo la 讲讲对，就讲，现在大大大土著的，那位讲，就对，等这个，他那你这个把米吉大洋的怎么，他那三九南路那个做大洋的怎么，明年就的，他提了俺做个鸡，不要个，所有跟着路那几个鸡，起码嘛都，我说啦，丢了这个大鸡，等这种的鸡，现在的怎么，我说的。 拖拉些个嘞，土著的，那个肩膀跟俺做出去的那个，俺就去，要么呢，你们去了，现在没忙不。 모찬로 드네근 저도 통했는데 샌데는군에 아따 간주산도 되랑 언네 저던 러싱가 아상 아주 세나는 던지 코용데 게나마니로 타든데가 파믹 존데 던데게 되게 자쇼케 베게다 신조 리소스레 던데가 폰조가 소소뇨안다 던난다다 that nyema ke lense tensota tensan ke lense ya nyema ke ngatu dat tensota tensan tenso ji nyende de paru la ji sanlon da ji khonyo ayona
2: tende risa sajamangwa chimru ba nyema che shugotan Sosik tua cimerwa yan.
1: Yugo kuzon desi ee.
2: Da yugo sena yan liang shandak si tsiko uduwa. Mune sazu madik chayadu. Da peja shibari, gyundo shibari. Manzu pega ki lezen tiga jendri chiga dudu zang ki kub tidu ki bena chungzo. Rwa, langa, lakbar tu miso su samlu nyamgyur jo rwa. Nyama da chagmido da. Danda yina peti ka sura peti chik Mile ya chik dronar dhobro chik, dronar dhobro chik. Ano chik kaso ra chik kangpar tenzo, pe masi nye ma chik chonsi tsabe chuk kangpar resi tu chan, tsete tante kangpar tenzo, tante yaga dhuwa. Junda chambar e. Ano lakbar tu dikana ya chik ngaran tu chik pe ki nguimi ringne, songyong chaya tole, pe masi ba chumde chambar e cha. Dati rungu sganzo mi tong lang sirwa.
1: Chachan
2: junda ane achan chambar resi mbudu.
1: Laso, dhirela.

Ladin tula kan nanina, bu kawe junche jindo guarmasi. Yuru lasa junche che, uso nikuem. Tula kan nanina, shulo tuje dumpi tuche to zimbadam, bujer sunzin gabo y kutu so sha debahin. Tula kan dini chi, jabe murice tunje tumamasi. Tinzi war, za tui nyamruji, za sinjang tunyum. Zula kanti ni la, longo doncha ke loju din, rasa chunan zula ku na, tasi bagor nondo cha gyu. Di din zu na, jasa gongju janani din jampi, jo saja moni yin xin, jada ramu qi zula ku na, tasi ramu qi kordo ni yu qin. Di din zu na, beyu ni, beza chuzun qi din jampi, jo mushu doji yin, zula kanti nin si, si gui ba dang, nong ge, gu song tuk din si jia, rin tang na, do da zhe war si yin. Rong jia kawe jung la, rin da zhe wi, gun din nang ki gar cu xin, zhang si ma lang ba yu pi. Rong ni bai chu ji yin pi nguen ni xie na, di na, rong ni jia bai ba dang, zi ji yin pi. Ni rong mu ri jia rin ni la, Tiwi gaxin da yungzun si gubi ngursu si wang mei do sinti ni si xiong. Lo chong chubo chumo yu dan go la, di nga hai chan lo chong lo zheng nga ba jinja song ba ge lo ma, lo xio cha ba ge chi to ta dien zong la ka na ni, zo do ge zo yu dan no la, zong ba bong chong chong ma ge, ta dien zong la ko na ni, cham zhur do cha. Zomba bu chung chung ki rong mreka rinni la gai yin do di mui je samba de chung bar si de ge.

Chubu chun chun chua, darang ka nga da mija shibi na si lin chen nung, nga ka lo chun chubu chumu yu da lan dun ji zhuwa na, rong jia ka, ni nga hiu zhi dangpo da gandari. Zan lan tu, sang gui chen jir din ki ji chi dangpo da gandari ji bi zhuwa da ni. Chi ga ka, lin chen ni yin do zhuwa da ni ka, lin di san no dung ru. Lin chen kan jo la, nga ka chubu yu da la, zhuwa da ni ka, lin da shu ji yin. Nada Mijel Xia Chong Nalaga Nia Chong Chulaga

Chobo nomba, tata che che se yinba tene Pejo lontri nintile kong kongke lontri che terik to ne chibande yin. Xiao la, shilo nito nye drule hile tene nyangde peje che nangzhang min tui nong rongjo che nangzhang nga cubi kode kuju yin. Nyecha hile chongsi pi yunde tui ke shilo nito nye drule hile tuanle nyangde peje che nangzhang no cubi min to chadwa se bari. Rongjo che nangzhang te no cuba dang, te no tira hile tene li dang, le de che dui tene zongdu, hile tene che chongda to che che ri che dre som cuyu bari. Nguyen bao xe na, nangzhang che mangu go dung xio som da chizo sotong rao ne, jongyo che hien ro le bi tse towi pe jen la gu xiu saba nian ju yin bari. Da ting tong bi nangzhang nga na, nye mo zong tira hile tene li dang, be rongjo chong che gunju tene zongdu, de ke laza chong che lunju zong, cho dui xiong, Laza zhong qi qiu qiu zong nang xiong, lo ka zhong qi zhang nang zong song ye zhong da jie, xin lian tuan lian zhong dara duo qie song yin ba ri. De yi chuan ni, nian mo zong di ra xin lian tuan lian ni di, di ra xin lian tuan lian ni gen nang zhong zu bi min tuan nu cui ba dang. Bi ro xiu zhong qi gun zhu tuan lian cong du di lai jia din bi, qie di tuan lian cong du nang zhong jie nang zhong zu bi min tuan nu cui ba. Xiong da zhong da song li, tuan lian jie zhong da duo qie nang zhong zu bi min tuan nu cui ba ri. Hile tuyene nyongde peche jie nang zhao nang, zhongsi jie tuyene da jie la gundi tongwi tangzi xia yi ga chi hi ri. Ngo zhui xia ba yi na, tate rongzhu jie nang zhao ngang duang tian xiong wa di, san tui hien zhu le peche jie hien chang kawe se ju tang, tuyene gui ji le su tong ju, hien zhu hien chi jie lang su tuku tong su tong ju, nang zhao ne yu jing ngang tu nyo zhu tang, ma gong nyang le, nyongde nye xiong su jie xia da ju, hien tui chung ngang tuyene peche no ting za xiu para gundi tong ni, tuyene pa tang, Pawee yongba tewe mongwa sanye tega to hienba yode. Shito zhulu dira jie jie pejo saban zhuzhi xa chi. Tuyene jie deshio tenpo xa juin bari. Chobo nomba, gondo senpa tene shilo nito nidruli, hile tuyene nyongde peje jie nongzhao min tuy nong, rongjo jie nongzhao nga cui bi go yin.

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa zhe.

Kuba namba, gongla nyebi loji nyemo de nyina zangkore nyiyang li jima nangka tsoye dongi loji yanggar shiba tang jima lomu tso tang jiba tenzi jaja dongi loji kazang meido shiba de nyiri. Chobo so loji de nyela gabo shiong na nga zilinzi jia kaba anjang choji jie ge nga nga du jani reko she chole re. Ya chobo namba, xiang la nga zui nan ju jin senpa bu reko shibi loji do longchun kabar songyang shibi nga zilinzi jia de shi obi chobo so gabo chobo yongwe rewa yo. Ya chobo namba, ta tari ka senpa bu reko shibi linzi nong la senpa bo wang chi do jiang cho di chi wang mo da rong nga wang jiang cin cha shi da wa chi reko shibi loji jia de shi obi che naba nga zilinzi na shobar ka si xia ji yin. Da nga zung hun la yi zi nan li zong ni yin bi senpa bo wang qin jia pa yo le yo bi pa ma do zhubu zhubu yong da rong sen zhu tan ji la pa wu le yi an hu gu ge zhin xiba di jian nian ni do.

Chobanamba, gongla nyebi lo yi ma tse shi ba di, lasa la yo bi sinju zhoma ya, pa yo la yo bi pa ma penju dan, sinju tanji la pa le ri. Xiang jia lo yi, da wu wu ga nying dan shi ba di. Chiang do zhong qir, zo gang zong ni yin bi arab jia, sinju tanji do, chiang do la yo bi zhoma do, gong ga no bo, da rong, dun zhoma ji la pa ji yin si, nyan da jian nying guo.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyozon chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim sowe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: Chobo namba, ninja yiwan chobi lanyangja cheche tosan loder dan chobo yuwana nga tsiriwa yin. Tengda ronyangji shinkan linci shinsan dana jaji yin, linci ja xaxa chanko ki chongja ri, nga tsui jimi linci na yangja toyon.
1: Zheju namba, mauna yang.
2: Denyan zheju, sawa yin.
1: Zheju nga tsui yungla to kore nyongzi cili gorti matongwa dan. Kore jenjen rola mzongwa, chora toni kore mzongwa, kore kongka tsama yewa jisha zhe ga chenpo re.
2: Diji ngangci, jenjo jesong la sungzi hyu ni, rola de yata yara shio zola di nian rola hiyato nyo wa xa jio, gini xe di. Den yata din diyan zhugyu koyo ke, tumu

0: la ngo jong nam de ke chik dong lek bang ngo da ti kor hing go da tam ti tama nam de ka na ro la lo sam di be ka len kar tam ti ke ta ki ga tong sem bo ke ten di che par sang de chung ba ta pa sa mo ko donc que rue du temps da on ne te sur sa de jung ni ke de hon nam ba to la ka bu sen ka ngo de ye hing ge go na ga ki ge ko lo ko hing ge go na me ya sang ki da ma za sang ki ha do ma ta to se la ta ke ge a ron za po mo ran ron ka la mon zi chi na su be ke ya mi sen ko nam de ke ten di sem bo te ye ke ge to ta ma fa ni la ko me ke teng le de ni ke ne ni sem bo ku chup so ta ta ma de ja sam de ke sub pekin ge gon yur tala la tab ne chum ta sa me ke tam ne tam ba ta na zo kin ge gon tam ne ta na zo be ge kam ne ji ji ja se ge lu ye ke chor duk ta bu mu ke zu kalo la ku na ha le kin ge gon ne an da sang me na san da ni hyu kin ge gon ne le sab ching ga da la kar lo cham ga da la ta ne ma ta chi halung kar mo ke yang ra la ta ta chi gan zom ni ki ki ta te la yu ta ran zom kin ge gon ga ta ta la zo be ge kam ne su ji me be ke te na sang ko be ge kam na long shu ku char du ta ku in zam ba dang la ye ba ta be ge kam ne ta la ten ba gon la ta ji kin ge gon yira nga ta di be je kan ne ten din ze go sen bo ta la che de pa ba ta la tong jin je go ne ne ba tam ji ta chi ji tam zon be je kan mo lan zon te ye je kan ma sa ne ke de si ra be ke ki ko la te chen je go ne po la ji tong sur ga ta la lag ba lam di be jin zon ka ta chi tam ba tam ji la to leng sar ba se ji sen tro kan la ni kar pa lang ngon do so dung du duk dor jin ing ma me lang ma sa do ji chap ji yo che ra da ga am bam te chum ne nar ji me to so lo de ma chuk la ni chap ji yo chap dum da te me to mar bo kyo duk tang kam chi da ta de me ren sam chi me ri sa ja cha ba ta lo chuk de ba sa ji ta to chi ba go za akar kyo duk ja zon me kan da tan da de yul ne ka ra ba ba ba lo ka de ba ha to tar ka ji da ta bi ka le kar ka pung ma ta ma ta de kan ka ra ra kan pa zi ni ma chan da ta bi ka se rung me kyo sab di ba se ta ya ta lan ding ba da le kar ko che kum da na me si ji si re si na re ja ting ni ka la zo me sum ji sum te sum na kon kor dor ji ra ba la to ta te ka la zo chin ko ne le kar ra be ki kon nga do la kon ke jar bo sem bo sum pi na po ta lan to serba sembo ka serba kerba di palen so gelan da la kebe en bu get non sem da nan ba so da lan kar ke desi pom ba tam tin da la la so be kin kor gaza ta ne ni che ton la sube ban ton ma re nga da de ne chim de ban che nam de ka ma kan doran so be ki ga ton ka se mon so be nga da la po tam ti la on ta tu sam ti ta tu ka ta ki mo tam ti ka sam ti ta ki tar ku sin ka ron lon kan la ta on na sa ta ti ka nam ka kya da sa ka fa ge ka un pan tol si kin nga da la ko ro ger ka jam som ni ne ma lo so ka lo tan ka nyam ni ke ga ton te di sembo ka che pan dora sembo ko tu tu tsokhin ge gon ja za bum den zedi se bo ta sing nong kama re ja la ten ri ke chor tu la de khin ge gon ta ne pa me ge mo la sa bo ta kun jong bu ka da ta ka ta chi ta le tar kan ri be kin ju ne sa sa sam ten ri ke mo la ku gi ur ta ten ba to ba ta len ka ro ten ba tar bi jin za ta chi se bo ka mo la mi be ke ji ra nga do chom do khin nga do ta she de ta ba la tu chi kan sa se bo ke tin ko ta la la kursi thong a ran ro kursi thong khin to am te ge to na la se be ke to chung da na kam fam leng ge ser ba ya ge la ta ga ba ru ka tu ne i yon kur ke sa ge cha ba ta m devant rombo yulung tin la ko lek si tom ta si la gatom de be parme ke on a tom la pepsin ge gon dan zile de ne machine na ba to la de yuk dor ji karive ki la tebe ge kam de konje chumpi na po te u yuk re sin ke te la ko ge gon ne darbo sembu ge ko sa darbo sembu ge ngara ke kim di de di ke on ji fon ke sembu ke ko na ta ta ro si ge an ba le ji la rompo bo to tum darbo la te ba ta na nga si te la hu ronje me ye darbo ta kum di ke tro yuk lo sar kam de mi te la yu de ne machine re sin na ba to la la kon ju la hu lom ta te ya ke ngo do la se tsawo nam jige ge yu ke tsod du an sha ti ba ta de hon ko so chi bie jeng gon di de hon nam ba ta le la ko mo tam ting nga da la lu ge sang gon na to chi bie sha sha le ja ton de ya tu le ro po ta de ga sa me to ti la kam di ke yi le yi ke ni ma chan da yong din da ba tin da ta di kun se pin da ta da a lon ko da ji dan men de kam da leng de bie ke du yin da da kan so ta la ji ba ta ji ta ko de so ben do ran so be je ka la so ba tu te ye ke nam je tu to ta la te bu
1: Na chu tumba ngawang ba dina baby lundrong ja tin nin dam che de le che ge chwa ju bi chu mi den da jin bi lum bu zhe wei yang jin ju go lu zhe ban jin bi zhong ge xiong ren jia ju de la men tu xin ru
0: donc lo xin xi da xian bo ke dao ke me ge ba ji ke zi zang se ken di bi ta tong le jian ma ta la bi bi ke kan nan de xu ra ki ke yan nan de xu ra ki ke man na xin qiu gu luan da qin bo ho ho ji ga xin ti bi ke ji da te dan de che ge to ji ke sam du se ba te ji ge me xin lam jing du gom de tang bo sa lung jing du to so ko ru xin gang de te ge te ga me dan mar bu ko ra ta so tan song zo lo pung bo ta ha sam na sam kar du ji to lo to so go xer jin ro pung ma pung ko ji ne xin nan ga ta so da bu to gang de te ge lo zum qi xin de nga ta so ka xie ke gang de ko ro ko ren de ji ta zo ni qi ta so xia bi ta dem iyon gan de xiare xiala pur kung jang lo ku jin ta sa da so che gan de xi ge zhe ji ta na du ba ta pi ma chen ya la lan xin ge gon ne mu ku ji hong xian bu kon du ta zhe ron zhe zhen la jia bu kon ta zhe da ron xi ge an du kon du ta zhe so xin de hong re re kon du ta re ya xin ge gon ne ji xi ke ma ka den zong gan da la ma chen chen la kim de ma jia na zha xi ge chum go la bo par song ke chon bu ke wo ne ma ni da la san ba ta tong ta kon ji ba ta xi sam ge kon me ge ka na ji tang ba la me ke long ta bi ke jia bu ge ka na jia bu ka na ba ta du ge xi qia xin bu ge zhu tang de ge ka dong zhe la men ge tong ta ban na la tong kin di de sang bo ge tu jun ge ka ye de ba ta lan de zhe zhe ge ru ge ka yan zha ma tong kun de da par song tong ke kon na zhang bo kon kan na le cong le nong ka xie qia le a le to ke tong ba dang er bie to ke su chung de pa ru de kan ge me pa an fa da le ge ru bo tong kan tong ti bie ge ru bo xian bo ta la nyam tong tar ka ke me ni chang be ru xie zhe lam ding ta la xiu qing ge guo ne ka yan zha ma tong ke yin long ke xie su ke le de zhe ge ru bo tong de ke xiu le ta ma ku jun ge ta la chang ne le dan da wa qie ge la ta lo le

kunya lore pouda chulo jiya to tanje lore da chulo jiya re chanu che peda kora sa ya sa se mo ye gon

0: Bertang Siluk Soru Yung Lu Da Song Dun Javi Niri Yutap Dang
1: Jong Chu Kang Dang De Song Hizin Ni De Tang Lang Dun No Ni Lung Mur Yu
0: Sinking Number Dada Chi Chi Sin Yin Bi Le Tin Dan Bertang Lung Chin Nin Chin Li Kung Kam Ki Lung Chin Jia De Tang Lang Dun Hi Bi Le Tin Di Re
1: Chi Nam Bi De Tang Lang Dun Si Bi Kam Ki Lung Chin Sin Jia Ga Si Hyo
0: Ngan Chu Chi Jia Lü sen nye jie de tang la, sen kur xie ji yue.
1: Qi nan bi, nga cui lin cin la du kur xie jie ma ji ba nu ru.
2: Pa mi ta za tang la ruwa. Tu tara xie kang masa la wa, pa mi ta za tang jie para po wa mi jie la, nye jian cao jing tie de. Tara qin nu jie jing ta tong de, po ni tong, qin ni na zu ji be. Pami ta zatang la rova detong la tono maje pe nontel je chowa kanshi xe yinbe. Sama sawa tuche tingkel je de pami ta zatang la rova kanshi ngimbar de togu. Nongja matangwa. Nyan je ka nongja matangwa na, nyan kumbara sama mazo wa ton dawar lukang detong la hajong nipe kanshi ngimba xe yin. Ma pamo chiya la nongja matangwa kanshi ngimban da loye la. Diji rang yan nongja matangwa ma teda ka puwa ra nechan tene. Puwa ma ye wo, Nijia rai dong, qinba ma yi wa nijia rai mongbong jiang yin de. Beja suwa riba nong de, kong ni ganja jia na ma yi wa xi, ma yi wa na, kubu nong ka dianga nye to la, nye jian zuwe jia zuwa xe yin ba xi ma gu la. Ma yi wa ni na, nong jia ma tong wa ji ba ha jiong mong yin, na la zha zu cha ji ka qi. De wo zira, lu kang de tong la ji tin zai de, ni ma re re, jai jin jia nong jia xe ngi ba ra tong gu. Min zi ting qe wa, jia ra min ting ba na, lu la ping ba qi de yin mi. Nichira man nang jia panjur kona chi da yinche detong la sanglong matong wara genye tawa siray tong. Chidi menbi, minze mongbo chesa ne yakho soso tong, changsa ne chongkong re re nong da zhang ne chongye ye la. Man nang ji jiong lo na chechang la chiba me para genye siray tong, chidi menbo minze de da ngami da rongje zi yin ye. Jese genye tawa zatong de da ting na, deze minze de da jiong ting gu ba tara chidi men man jia minze de da ting chi we. Qinba suja nuba nyang rove, min tana wong nyang ju za jia hajung ka qie. Dewa cira, min mongbo dinba le, ni ji zi jia jia de, ginye da wo seri tia da pong ne, min nyang zang dina zong.

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui ling qin xuan tang.
2: Zonian ji bie za tang din ba. Nga zu nian kur de zonian ji ye bie za tang xian de mong de bie na. Tangra da na cong yin be zhe dong wo ma jin dong na. Ta na xia dong ma la su ba qian na yong zonian ji ye ba dong nga ri jian jian ba xie gi zu de cong yin ba de nye qia ra zha lang ka na ye ba da wei yan. De wei cong ra na cong yin bie za tang ge rai pa mo qia la zonian ji ye bie xie ren de ding ba gan ji zi ba rai. Dewa zara, bali tong, zonian zimi bie, bie rongga temo maayin bie, kazi ya rongkara zamba tong, xiamara taizang su, chen de, zatang zomara dinggu. Nangsi xerai ding chewa. Niwo loondagara chingrai bie xiongjo chebara da na, nangja nongda si bie xerain dodo, zhechin jibu ya zuwa xe nguzang ze ye la. Nangsi xerai je jibie, zhechin pamo che na, pochi luo chan tong zhewe, zhechin xiaotao yinba xerain dala nyingka xian de che. Di zara, Nansi serai tingjar gawe kanshi ye na nyata jichu tonggu. Ma tsu pa tong, tsipo zatang tingba. Ngo tsala tong, xalian. Tuo tse tong, nre su ma tsu pa tong, tsipo ra tingbe. Powa mede jia nye mtok pa tong. Powa nongda ma zowa su jia nyingkan jang la. Ti zara zatang kong yan yong lipara tsu pa tong ma tsi pa tingja kache. Chong tong sikha rai tingche wa. Chong na chimba la ha chong ne de. Nyechara mingkong pamo cheo nonga jiba reja nipa mong cheo wa chong tang mongwe chimbara nyechang tsoi tewe nyechara mongbo nyangye yapa tawe yen. Saka re mong cheo yu zima tong zenjir cheo mbali yapa ngaxe yenbe bera na kukul kona tong sabu su mong. Ta na nga zo gangche tog nongda jang zombor zowa lomar tong deche nongda wong lukam detong la nyebe zengin bochin yapa chidin cheo mingba tong dalang ka na chora cheba yapa tawe re. Diwi, chong tong sikha rai jia po mede si de po a tong qingpa nene nire mongpo jiyan ye. Di zara chong tong sikha nda da rao yana dingpong zaji tong manta yong nyang ting zaji xie gu.

0: singa namba xiang la lu za jong dar ji bie zong jia xi bu nong jia xie jie jie lu za jong dar ji na ru zhang la ping lu za jong dar ji du rong jia xian ni jia ru ba tian ba dong nin bie ru ba chao ge kuo jiu jie li shi dong a dong ru ba nin zhe san ji ji xiao qie le dong tou bie ru zhang la kuo yue cuo jie na zu dian zhe ji tou ru zhang jia namba jie li shi dong tou ba ma zi ru zhang jia nu ba ong jie tou le dong tou na yan luo qiang zuo le qian na du jian da lu za la jong dar ji na zhou jie wa ra pian ba ye ba dong song jie sua xie le zu song pian ba ding ru zhang jie wa ra ya ge le dong tou bie zhou ji bu ti nu ba li bu ye tie ge le ni dong ru nian ni tie me ru se ni su tian gu zi tou ni lu za la jong dar ji na ru ce la pin xin rai dong tian ba dong ma la jin jie guo ne lu za la jong dar ji na ru ce jia ding jia rong yan jie tuo dong tou ba ma zi da dong ru ce nin bo sa wa ra jie tou song ba lu za la jong dar ji na ru jia la xian ni la nu ba li bu ding mawa lupo ngeje cha chungwa na runjar xiani jang geje yanbe mawa lupo ngeje chungma na runjar xiani jang geje yanbe yongdar zidu xiani ngeje zizi jetorong rowe xiani nongga cha za cha mong mwang che wa na cha juzi tujian le do nye xe ne nga che jenju san rowa tong jidi ngu zi si ba tong dilin zibe nupa nga le jecherong rowe xiani jong rang yan jeche tong nudin tong rosa yiwa lu za yongdar zi na jizu nga li jaywa tong yung to. Xibi zidu qiwa tong, ximi xizu cha xie dienba, nangba yabu xie dienba. Xijie qipa jin yeba jie na, cudu rong yin jie mulu jian zi jia xie yin la. Diwi jizu tong nangba yabu xie yin sen zin dien na, lu zal yung dar zi jie na ha chung ga qie. Diwi nga zu du jian da rong yin jie zu yu tong, lu bu ne zir da rong la qie bu lu zal yung dar zi gu. Nga wa, lu zal yung dar zi na nying kang cha za la ping. Luza yongdar zidu, lupo nianxiao zi... Luza yongdar zidu, lupo nuxiao zi zi tong, nianxiao sa jie zi zi jiamong tong zhuwe, nianke liangin jie jie lan zhuwa de. Tua jian kuo jiu jianju su songwe, yongwa tong se jie su jia lupo gu kuo nianxie zi ba tong. Yongnin tingjir su luwa tong kama jie de lupo cer jie wa yin yin be, nian tong chua za ma la ge nupa li jiu zi ba zi to.
1: Bertang silu sori yung lu da song tun dewi ni ri ju tap dang
2: jong chue kang da di song xi ji ni di ta lang tun no ni ling mer yue
1: xin xin na ba da da che che xin yi ban ne kang ki lu tin che de ta lang tun xi bi le jin de le
2: jin nan bi de ta lang tun xi bi kang ki lu chi xin ju ro ga xi yo
1: na zui che che lu xian nian che de ta la xin ke xie ji yue
2: Chichi, ngachilin chila do nan si jo ma jiba nung ruo.

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, chire mi du namba cha.
1: Chen lop parchi gachara di, jadara mungshu lamban di.
2: Zhonam cho, tata che ji singgo chubi, lin chin da na, pyo diong lung chin yin chin li kong, kange lung chin jia, chen lop gachara lin chin shi. Nga lin chin di, zho xiong wan da chun yin. Dering ka lin chin na, Dita tsui chui jia, zin xia yi guo da, cha si zhang na nui ba li, pin pa mi hi bi guro. Guo nga tsui di, kyu zhang mi na, zhang sang tong ju mi hi bi guro. Ma ka di la, lu chui la wi jin qin, ga yi mi guo su, zha di xi yu, xian la hi zhi nang di na xin shu.

Pujunche nawe junche lhasa na ngayi gawi paru hin. Lhasa jicha yi du ongwi pojang botala da loju yi ren denpi zula kang sobi na shu cha jin hin do mongbo yue. Pojang botala yin dun do yang bi lam chin si yue ba di tu. Ninda zhang lin di bi korin na cho jitsa chun bu yang zho man zho si jin yue ba dang. Yo che ki doje lambu to xia gor do penkin gengun mongbo yue la. Zi do da vi mongun pi boda la yi tang qin qi ta gor do mo jang ki bong tong dam. Zhe zing me do na cho yue. Ye zhe yo gui wa cui jing ding qian zhe bar yang yang xun jing dong. Haber do

Manda me bie za dong ge tian de. Su me zhong ge zhe ge zhu ye bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

shibi lu ji do long jing ka bar song yang shibi na zilin zi da de xi yo bi zhu bo zo ga bo zhu bo yong wei zhe wa yo ya zhu bo na ba ta ta ri ga sen ba bi zhe go shibi lin zi nong la sen ba bu mo yong ta rong sen zhu tan ji la pa wei lu ji ang wu gu ge zhen shiba de jian nian ni do

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin chi yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chi la banyam chi chua sabah shi jinsi.

Chobo namba, kong la senpa po jashi dawa je chobo tanchi la powi le ji, aro ye shiba di nyin cha di. Siam je ji ba gazan jashi je tongwi le ji, canyang zi le shiba di, loka zi tang ni yinbi chobo penzu jashi je, lantrop zong, siang ka siang le yo bi pa ma dang, la sa jashi deko le yo bi, a ji chun cho dang, jah la darong do di siang le yo bi, an ni, cien cho ga nom cho ma la pun ni, 가모 지모용아 효시 당아즈냐더 지디제니고

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tor tomi be unge shiri. Tenze son chan chi ki peyoge luga la chanbe zawa tangmu di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.